Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyo mu no so. Die be ba na ko. Frenny service and fillers in na. Esu mi sadiso. Messi ama. Nemu men kan chu bia wo. Ebe ko konsa dia ye mia. Sesa bi